0: car kay mi amak ay dari lai ale le koy al la fang mo le kamala ni fang ma fang mo le ngai lu ngwa kapong
1: I moy I ini.

Yeah, viva lava fa filo ima tu fa tala fuori tanto tu no ma mai tanto fa sala longa nei vai ngale via fio la ule tio fuori nei al piemen samo e mal tanto masani al tanto wala leo tasi o lo tesi male lo fa mo pe no tanto tu ai maluka o kila ni le via sto fio la so balu nel masina octopa i vi i lo tanto tua ye mo will never know fa filo e tu fuori tanto tu no yam to fa wo we fulta to proclaim o lesa mo mo di mai tlinga ya ai mo tang bo tlinga ya lesa ya il ne taimi ya le wo se mai eto to atu tanto proclaim ya se I staimi fo to to malsa le fion le to ali ya eto wan fa I lo atu mo si fil tanto wat lu le fia fi a o fia ngai fulta to mo le ma na vo ngal wenga ya mo tato fo lai fa so so mo fa fo mo tanto ai nga I Mot malawa nefiafi. Yeo tu taula niso fi au mga luenga faivalo flima sa fitalo la yel tato tunu. Yeo niso na wa tapena ya nga inga luenga musifi ya fiafi. Yae, hafeilo ya tu tato porklami ya teo towi ba iya lava I sama fi nga ol tato tunu nunu watu fatini tausala. Yepeo yepe afese tala ele avise lava u ba iya ele popo pafo ele solo. Balu maulungo le tato tunu. Yeo na tulang fa lupe ya. Atalo fatu le avatele mal fa lolo nefiafi. Yel tanto malo falo ngia pe ona tapena yel tanto proclame ile afa le tu la fitu ya ona so I vole mal tanto proclame masani o le fale au ngale tu la valu ai mo le vano ta no mal tanto malo falo ngia ne fia ni som ta ta u te fia fa fonga ya if sir ngia fo tanto o tnu ya a o ye ya ni fo u o ye sa avem ta ta tanto o tnu yo ya ma sa ye fo tonu tanto finga malo pe tai ya o le wa se fo ile si tu le Ol tanto atunu ma tautu mai ai I ola tu faiva lo filima se li loia ile nga te leo sa ve foi from sinol tanto from snonga ma unu a mawalalo a district court ia po from snonga fa ai tu malo a tu lo le po vi va sa from snonga fa ai tu malo I district court ia a lesa from